hayi zwilengwe balethene mipulu ndintupo masikati ndintupo ndobusuku ndomubikila mukati mundi zwinile mavati mo zwitanila zibati mo zwisungilila pasi ndomunginilila.